Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappalé leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappalé leen ci lepp lo xamné dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañé

ay bébé am nañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar waye itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak am nañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi lay yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa dina farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di fajuwalé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm yalla.

am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lekk am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lekk bu baaxa baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo jokko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jokko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

am yalla bu amadou dana digal ngir wala ci nena ngir ci djegu sera sera la te moy sa yaram ni dang koy xawa tax ru gi de tous xere mom deug yi du mos ngaraw bu gude seigne touba mister noppou mister noppou lo lay doli kon mu de bi li beug dal gëna kan lepp faw mu faw ko waxe faw itam de nga mu mo gëna far ba di neena len wax ci lolou gone ak maga ceek ene bi nga nekké gone ci fofu da la yara soxla xam nga yalla kim soxla moy ndaw dubu dubu ndax gone gi nga xamné tay mëna ko dara sun borom soxla ko teru ko dara dara mag mi nga xam dem na ba jeexal sun borom xam nga ni soxla ko wala bok mom lam ko tebal mëna wëy kim soxla moy ci tol ci dig do rek ëpp na dina xëc sétané dina xëc bakkan bi dina xëc lepp dina xëc fofu la ñu sun borom soxla motax andam mom la seigne touba da am xey da ngay fexé ba tam xey rafet bu da xey ko la xey ni rawé nak la jé ngi jé mu taxana ba tam ko on rafet kon loola man lay modal gattalu waxtan bi amna ay jëri bari yo xamni indi won nako wayé bëpp imam wax nako motax duma ci sori xamna amna yo xamni seigne da na wax ni moy haqq waqtu manam waqtu la bamay haqq yo xamna dama koy gattal rek moy am na ñeñu xaq yo xamni war nga ko sam ci waxtu yi manam bu fekke ne da nga tollu ci ak jaamu yalla ñen lolu am na xaq du la ci war te moy nga gis ne jaamu yalla gi ko yalla lako xewale xam nga ne ci man lay jek jek gis fo japp ne kat li ma ko def te yow defo ci deugul ci yalla mo la katanam abdullah wax lu bari bari de sunne dañ wax ubudiyya dafa bok ci mbirum sey borom ci tuba dafa bolé ñaar mahabba waye ubudiyya ko ko rawé lu bari bari bari mahabba bi de ko xal ni mo tax ci bari dañ jaxal waye ubudiyya nak mu ci ñak borom dof ñu ñu sallallahu alayhi wasallam moy nga gis ne lepp manam nga diko derbe ci sun borom ci misal tay fi ne kilifa yi nga xam nañu jang ba mokal alquran bi misal wala xam xam yu bare bare fi ne manam ki jang man na jappani kat li dama ko xam sama xoxom bokk la ma dëcc fa way bis ngay ñew bu ko delo ci waat li nga jangon mu teul am man nga ñu war bu ko delo ci waat mu dëcc xam nga lol kon du yaa fa dëcc sa bokk dañ la ko fa tiir manam xewal li ñuy jëfëndiko fi ne wax yi ñu wax rek da ngay yeg ne bëgg nga wax gis ne yaa nga wax waye no def ba wax fi de mëno ko exprimer boy doxi katar bi nga am fi ne tay ba nga jiddo amu benn katar ñu di la dimbali di la cété ba nga dem di am katar ndank ndank ba nek ci ñepp xam katar nak boy nga nek wax ma ne way kap katar di lay wañu ko di wañu ko ba nga yore dox diko sukoto bi nga tuddi ci lal bi do mëna ci dara ñu di la dimbali wax ci def kon katar bi yow indi woko yobbu woko itam dañ la ko xewu la gëna sun borom bi yoni nelaw ci la gëna leer nelaw mom da ngay tudd rek gudi day jot nga teud fay ndam di tambali di xaar fi wolu ngelaw di wol beuti koku wol beuti wat jek jek gis ni nekato fi bo dañe ba noppul gis ni del ci wat la ci bu do xewul gën ko re xam nga defu ci dafa itam ci ne wala wi itam bo ci dugge xam nga bo ta yonte bu massa yew ci fele bi day sant yalla xam nga alhamdulillahi alladhi radda ilayya ruhi ak yeneen ñaan yi ci waxe bu ma tay wala ni nga xamne posé ni dajé ci sa yaram nga man ko gënné ci jam kenn du ci amul yoon ci am na ñoo xamne tour ndox rek buñ koy def faaw dañu dem hôpital ci tourul le ndox ci ndox xewal gën ko mak motax bu ci gënné xam nga daan alhamdulillahi alladhi azhab an lil adha wa afa li xewal yi nga jëfëli ko itam bu ko masaré bu nak xam nga day sant yalla alhamdulillahi alladhi ja'alani alhamdulillah at'amani hada at'am wa razaqanihi min ghayri hisab borom daru makki mom bu ma sa wax lu buna dajé tek ni alhamdulillah alladhi ja'alani ashtahi wa ajidu fa kam min mushtahin la yajid fa kam min wajidin la yashtahi manam ndax lolu moy abor ye moy nga yigné borom daru fere ci ñu dakh ko na bay da bok 40 km mo ay tolam 40 km carré jamono yi xex bi ni gis nga lebal lu sax tuba bi abdul waye te mo sa xewru day sant yalla ni nga sant yalla ni nga xamne momo def mu bëgg xewru ba nopi am luma xewru
ndax am na ñoo xam ne bëgg nañ.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yo soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi bokk jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: contane bu baakha baax sama tonto Alsane duma ko faté waye auto yi ñu yaangi ci biir bu baakha baax ay jambar lañu
1: señ bamba
0: duma nga ci biir mang koy contane bu baakha baax ak kul ko xamne yaanga ci santé ba ma leni contane di len jox sen waccu way ba ma seuk
1: defé
0: ma so ma lay bëgge bu baakha baax modou duma ko faté sama ma so bu mag bi la ju boutique ziar na la ci bu baakha baax jox la sa waccu way bay la ciow duma ko faté mawdou sangou aje mawdou fo fété yalla xamna na muna la wala abdou job mo ñu jaxassé
1: ay borom
0: abdou job kën du mom sama gor la yalla suñu borom ar ko way

baye ngi safar da xamna ni suñ ko ñi ngi wajjal safar bu neex ma koy diriger mané mourid ma dal ak la la si defal ahmadou bou yow ba xamna ni dama la ci wo aw da ngay ñew japp ci café gi nak

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: tawfiq mbay jugal ndukul
2: acha yanku ba mala ci contane ma nga fofé ci sangal kam waye babakar sen ma nga fofé ci sangal kam acha mamay ko

baax mu mel ni jamono ji dang ma baye a jaawa jaay takusan gaagi nonu wa hôpital mbosobe ma len ni contane way wa hôpital mbobe len duma len faté ben yon sa

0: Mashallah. Kaya mga kamgawa, nagdarasalam. Ken di nyom.
1: Ayyal.
0: Yalla kam na dak na takusan pune. Fangay gis ay muri kita jolo ay kin ko do ki wakta. Am dini am l'islam. Am talibe do len nuyu bañ tankam nuyu. Waw gore waga.

0: abakasen sama ubriyebi lo defal ci buntu baxu fa xam nga ko waye tap sanu sangal kam re sama yaaji makku ba dal lay and ak yeen ci dekk bi ni doxantu kenn sama yaay joju wa sangal ko ñoma bëggal seen bop yu ñent bi xam na lu deggal mo am
1: deggal deug yow lay way di la wax
0: Aja Babakar Sen joxna la ko sepp Cheikh Salim Mbacke bi ay joxal mako Cheikh Salim Yalla do mo magma
2: do may Serigne Salew mo no tere
0: Babakar
2: waaw ya xaja sabbi Cheikh Salew sama Serigne mako way
0: nako ñu ñaanal ci baye jobu baax baax suñu borom xare ko
2: aji Cheikh Salew
0: ñu la koy ñaanalé jor jor suñu borom yagal ko jabot bi yagal len fi Cheikh xare ko aljana bu baakha baax ñeebot bi fi bay suñu borom yagal len fi da taxawule mu nekkon sama bay
1: Cheikh na ci diggu nim za
0: ay won fi ay jamono ci ginnaw yalla nako suñu borom xare aljana wal
1: ay dara yaay geño Cheikh na yaay ge
0: ay yaa joom ba xam nga suñu bay ji sa suñu dañ koy ñaanal mu doonon mak mu yalla yaral bopam mu amonté ñu ne am na ci
1: ko non ba sirifu la wona

sonto Allah fi ci suufu rajo bi mang koy contane bu baakha baax waye Fatou borom fi djibi dama ko faté ak sama go Khalidou Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye sama waji ci boutique bi nak sa xarit la ndaysan neena tan yi dal da nga jël côté bobu aje sax na may borom café gi borom café gu for gi waye del fo Serigne Ndiaye nak sa ci katu café bu mag la amna su nekké ni ngay jaayé mom Serigne Ndiaye sa su ne mu nan kaas

0: barika lam na solo bu baakha baax ha sama bay fali ay nda nan ngeen yeen ken du yeen dege na len bu baakha baakha ba
1: maka fi gi yeen man bay
0: kiwol sama na ay ka fi gi seigne bamba sukor nako ba pare mu mel day neex inshallah
1: mi xey bo le ñepp daan yow
0: ci seigne touba ken tu mo acha di super ce ta ko sa di chez ahmadou bamba bamba sen
1: bitata
0: c'est

0: Chantia kovane sama wajabas nafune girbogon kune nyau bila ireke jariju chante agwane wu lolu yalla rek koko xam rewmi nak ku fi sante ñu nan ma ngay wane wu ñoka yayi wane wu ñun li ñu am kuko am deke wax nañu wax dananu wax baxutiku waye la ta wax na nga jëf te bo jëfé na nga wax li la yalla defal xamal ni ciel la di ciat wax ji donte ciat la ci ñun
1: waaw
0: kon de ciat la li gën ni wax di yok bu de ciat.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits mu ci ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak